aywa yarinya jakoereje yo watuna makay borka gujir ramatun ka goro borka gugoro ramatun ka kay kanina bara yerse yematun ka kay irganda se irganda irganda